0: Hello, hello, and go back. This is That Is Baby Dolls with Ulala. Diba? Maganda-ganda ba mga music natin. So, let's go on for another one. This is one of my favorite ng ating kasama rito.
1: Chi.
0: Yes.
2: Oh, God. Ito yung pambansang ano natin.
0: Ang pambansang ano?
2: Pambansang girl group ng Pilipinas.
1: Hindi pa yun.
0: Hindi yun.
2: Ay, hindi pa ba?
1: Pambansang ano, rapper. Ay, rapper ba?
2: Master rapper.
1: Master rapper ng Pilipinas. Yes.
2: Which?
1: Ay,
2: he has a show.
1: Bagay sa yung kanta na to.
0: Yes.
1: Ay, yes. May show po ang the best master rapper. Kilala nyo na kung sino yun. Si Dax kasi mag-i-introduce ng song. Dahil saktong sa kanya yun.
0: I-play
1: na lang natin. O, Dachi, may show po to.
0: Ano to?
1: Sa October 4.
2: October 4. Ito po si Andrew E.
1: Ang song? Anong song?
2: Ang song na po ito ay, ang title po ng song na to ay Humanap Ka ng Pangit by Andrew E.
1: Only here at 92.3 FM 3ZZZ Pinoy Late Shift.
3: Ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: Got it.
1: Sorry, yeah. There you go. I pressed the wrong button. Sorry for that. And welcome back to Atin po sa Atin. Oh, mga kamusta mga yung week ninyo, mga mister and miss?
0: Ako po, busy, yeah. Pero okay. Alam niya naman yung feeling na pagdating mo weekend, parang reward after a long week.
2: Woohoo. Totoo yan. At para sa mga nasa trabaho pa rin habang nakikinig, saludo kami sa inyo. Sana kahit pa paano, mapasaya namin ang shift nyo tonight.
1: Oh, speaking of that, here's our question of the night. Anong OPM song ang automatic na nagpapabalik ng memories mo sa Pilipinas?
0: Nako, marami akong sagot dyan.
2: Ako rin. Pero mamaya ako sasabihin para hindi magaya ang listeners.
0: Talaga manggagaya.
2: Walang gaya, walang gayahan.
1: Walang gaya, no? Sige.
0: Sabi nga, wala daw gayahan, di ba? Anong sabi ng aking love? Love you, baby.
1: Ano?
2: Nagpapa-request.
0: Anong request ng aking bitch?
2: Unang kilig daw ng Bini. Blooms din daw siya.
0: Blooms.
2: Shout out.
0: Alam ko si Maloy din ang gusto niya.
1: Teka, ano ba yun?
0: Grabe ka, Bia.
1: Yung talagang hinihilan
0: niya. Pati pala ikaw, ha?
1: Naku, talagang ganyan ang buhay, taba.
0: Parang na-out of place ako.
1: Hindi for tonight.
2: May nagsiselos.
0: Parang nagsiselos ako.
1: Nagsiselos
0: ka? Konti lang, konti.
1: Konti lang.
0: Konti lang.
1: Yun naman pala, meron ka naman pala. Pero gusto mo i-play na natin song niya?
0: Of course, sabi ng B. B. B. Sabi nga ng B ko. Ano daw yun, Dax?
2: Unang kilig by Bini dito lang sa 3ZZZ 92.3 FM.
0: Pinoy Light Shift. Only for

0: Hello, and that was Unang Kilig of Bini Siyempre. Dito lang yan sa Pinoy Late Shift, 92.3 FM. At nag-request niyan isang aking baby.
1: Bibi?
0: Bibi, Bini.
1: Ah, akala ko Bibi yung duck.
0: Bibi Bubuyog.
1: Ah, Bibi Buyog ba yun? Mm. Okay, let's do this one. Okay. Our background is Bini.
0: Of course.
1: Kasi Bini tayo.
0: Sa Bini Nights.
1: So, dito tayo sa mga ulat natin ngayong gabing ito, mga news po natin galing sa Pilipinas. Ang una po namin sa Secretary Briggs Pulihalte, unahin ang supply ng bakuna sa DOH. Inamin ng Department of Health Secretary Cebrix Pujalte na Jr. na marami pang kailangan ayusin sa ahensya. Inuuna ang pag-resolba sa problema sa supply ng bakuna at gamot sa mga regional hospital. Inayos din ang procurement process, ang manpower sa ilalim ng universal healthcare at iba pa. Mahalagang mapapalakas ang papel ng mga general practitioner dahil sila ang unang tumitingin at gumagamot sa mga pasyente bago i-refer sa mga espesyalista, ani ni Pujalte. Pangalawa, mahalagang panukalang batas para sa senior citizen iginiit kay Pangulong Marcos. Muling iginiit kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng senior citizen party list na bigyang pansin ang dalawang mahalagang panukalang batas habang nabubuhay pa ang mga katatanda at makikinabang sa mga ito. Inihalintulad pa ng kanilang katayuan sa dahon ng anahaw na noon ay nagsisilbing panangga sa ulan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay isinantabi na dahil sa payo na ginagamit. Hindi naman nagtatampo ang senior citizen kay Marcos Jr. dahil patuloy silang umaasa na may sasabatas ang Universal Social Pension at ang Geriatric Health Act sa pinakamadaling panahon kapag pagkilala niya sa mga sakripisyo at ambag ng bawat makatandang Pilipino.
0: Iyala, sasagupa kay Osaka sa semis. Huh? Muling tinalo ni world number 28 Alex Iyala si number 10 Elena Svitolina ng Ukraine. 6-3-6-4 papasok sa semifinals ng Mubadala City DC Open kahapon sa Washington, USA. Si Svitolina ang pangwalo sa 12 players na tinalo ng Pinay tennis sensation na nasa top 10 ng world rankings ngayong taon. Tinapos ni Iyala ang kanilang rematch ni Svitolina sa loob ng isang oras at 34 minuto. Pag-aagawan nila Iyala at Osaka ang finals berth ngayong alas 3:10 ng umaga or 1:10 a.m. dito sa Australia. Kaya manood ba kayo? Manonood tayo para Tita si Patsy.

0: Kapat si manonood. Oh, for sure. Ang mananalo sa semi-showdown nila Iyala at Osaka ang haharap sa mananaig sa semis match nina American Jessica Pegula at Russian Anna Kalinskaya para sa paglalabanan ng tropeo. Katrina Legado ng Pilipinas kinoronahan ng Miss Supra International 2026. Bumalik ang corona ng Miss Supra National sa Pilipinas nang magwagi ang pambato ng bansa na si Katrina Legado ngayong taon sa naturang international beauty pageant na ginanap sa Poland nitong Biyernes, Hulyo 31. Ikalawang beses nang naiuwi ng bansa ang ititulong ito. First runner-up nga ang pambata ng France, second runner-up si Miss Brazil, Nigeria ang third runner-up. Habang fourth runner-up naman ang pambata ng Czech Republic. Yes. Bakit nga ba, Pilipina? Super brain and beauty.
1: Of course, I don't know.
2: At ito naman, mga edad 16 years old pababa, nag-social media pa rin kahit ban dito sa Australia. Mahigit 8 sa bawat 10 kabataan sa Australia ang gumagamit pa rin ng social media. 3 buwan matapos ipatupad ang pagbabawal sa mga wala pang 16 years old na taong gulang ayon sa pag-aaral ng Internet Regulatory ng e-Safety. Batay sa ulat na inalabas itong Biyernes na nanatiling aktibo sa social media ang karamihan sa mga batang edad 10 years old hanggang 15 years old noong Marso. Halos kapareho ng antas bago ipatupad ang naturang batas noong December 10 ng nakaraang taon. Bagamat bumababa ang bilang ng mga batang may social media account mula sa 52% hanggang 42%, marami pa rin umano ang patuloy na gumagamit ng mga platform. Kabilang sa mga nakapagtala ng malaking pagbaba ng account ownership ang YouTube, Snapchat at TikTok. Nako, masama to.
1: Kaya kayo mga bini, ha? Huwag yun eh. Meron tayong result pa.
0: Of course! Breaking
1: kaya kayo?
0: News!
1: Ang bilis ni Tita Patsy.
0: Ang bilis. Grabe.
1: Bin, bigay mo.
0: Sino nanalo versus Osaka at Iyala?
1: Yes?
0: Siyempre, panalo si Iyala!
1: Oh my goodness!
0: Oh, 0-2. Anong score doon?
1: Four
0: si Osaka, 6 si Iyala. Yeah. Tapos 2 sa second set si Osaka, 6 si Iyala.
1: Oh my God.
0: So,
1: parang ano?
0: Galing talaga.
1: Dalawang set. Nice.
0: Alam na din.
1: Alam na rin. Oh, that was our news courtesy of Tito Jing.
0: Hi, Tito Jing.
1: Thank you so much for giving us all the news all the time and supporting us. As always. Ang ating mga pakanig na sina... Yung ating mga broadcasters, sabihin mo na rin kung sino.
0: Sino? Of course. Sa Wednesdays, nakita ko si Tito Andy at saka si Brian.
1: Brian, yes.
0: Oh, and of course, Tita Liz. Always,
1: Fridays.
0: Always.
1: Yeah. And Tita... Oh my gosh.
0: Kaya niyo yan. One.
1: No.
0: Two. Lagot kayo, Kuya Matt. Nakalimutan niyo na naman. Of course, dito lang po yan. Sa
1: 92.3 FM. So, we have a lot of programs that you can listen to. So, yes. Let's continue to our song.
0: Yung susunod na kanta natin. Tita Ann.
2: This is a song by Corrupted.
0: Yung susunod?
1: Oo. Oh. Ano?
2: Alam niyo ba to?
0: Alam niyo ba
1: ano,
0: to?
1: Don't do this.
0: Alam mo si Kuya, ever since nagbinita, ngayon lang siya na-stress tonight. Yun yung parang natetend siya tonight, yung talagang bini night. Talagang medyo hindi mapakali si Kuya Matt kasi kahit wala pa si Bini, kinikilig na.
2: Excited makita si Bini malaman.
0: Kaya
2: awan
0: nga.
2: Awan na pa namang hindi.
0: Diba? Sini-stress, grabe. Excited na siguro to ha nung sa September.
1: Oh, of course.
0: Malapit
1: I am.
0: Na, ilang tulog na lang.
1: So, sino pa matutugtugin nyo?
0: Sino ba?
1: Sino?
0: Sino? Dax.
2: This is Tindahan.
1: No.
0: No, this no. is of course ang my show dito sa September 26.
2: Oh, syempre.
0: Syempre.
2: Bini.
0: No! alam nyo, parang ako lang yung aligned sa program natin today. Masyado kayong nabibini. Kuya Marlo, Ikaw may kasalanan nito. Yung dalawang co-host ko dito, medyo stress sila ngayon. Ang ating song na may show ng September 26 sa Club Italia ay Walang Anuman Kung Walang Sino Man Kundi Ang, of course, Maskula. Kaya hindi niya Maskulados. Pwede kayo doon. Mag-additional member.
2: Ako yung bagong member nila.
0: Tapos anong song to, Dax?
2: Macho Pa.
0: Alam nyo,
1: we're all gone.
0: Pasensya na po. Ewan ko, ba't sila na, naano sila na, medyo na talagang na-stress tong dalawang boys natin dito dahil kay Beanie. Kaya naman Kuya Marlo, alam nyo na kung ano kailangan yung gawin sa kanila pag nanood sila at manonood daw po sila dahil nakabilis na sila na ng ticket.
1: Yes.
0: Ito po, September 26 sa Club Italia, walang anuman, walang sino man, kundi si Maskulados. Ito po ang kanilang kanta na Jumbo Hotdog. Dito lang yan sa 92.3 FM, Pinoy Late Shift.